Sa ke noa ngana nanda mula na tata leni ngani turanga tisu ena nanda programu ni domo iviti ena singa inda indai pombota ni inda marotaka turanga na ne mami klo e chopa na klo dhevere na klo ni programu ni sa ke na klo ne chakope turanga bina wale buna singa inda indai bina wale buna ne mami klo ena loma ni ula chune samayi Pima mati kona mbaki ya nane mami kaluki mami wararabiti kwa peke muni. Bina wale buna singongo, bina wale buna nomuni biba kukua taki, bina wale buna nomuni ndo biba kungeti, bina wale buna nomuni ndo bitalebi. Turanga ina kaukawani ya the chesu, kime mina wale suati wana babu nina kwa peke muni. Kime misasi ane rawata ndona kakeo ni yali kibike mami. Bleto kemuni nane mami kake dhanga. Wakalunga takana singali wanda indai, nomuni bosa turanga. Satellite, sang the Talala, Sir Stavica, Serikin and Alubemuni, was Sangangara, Burbura Baga Sangangara to Rang. You are about Sangangara Tiku and a Tondaku, Ninomuni Bibarotaki, Urisaklekamuni, Erna Sotavi, Erna Bangalala Taki, Erna Bakoko Taki, Kaviba Kabarotaki, Ballet and Nomuni Lolom, Sau Sibian Kakavanga and a Buki Caristo. Na wale wana singa dinda iki masu ina kaukuni adhamuni chesu na mami turanga kaiba mbula. Emeni ya usake nda wana nanda mbula na adhatali ni wana turanga chesu na singa dinda iki wakambota ni nda marau nda wakambuni na katati wana kaluu na vika kede sanda uvi wakarau teki vikenda ya nda dinda iki na sifulo chune na karuosa nga vulu kandua ni singa na wakambuni na katati wana kaluu. Via Nanumikandanga and Abukuni on and rendered in the Savurumatico. I had the Tigone Balu, other Tigona Veca, the Turank and Marama, somebody borrow Lautal Mengo and Duna flu, birds flu in Becca, Ratcona Tigon and Doni Bondindiki, Nanda, Punuin Monumanum Becca, Rani Taras, I like in a Tarana, Ikanewa Swasa, and a Taratalangana Kambula. Mbalendar wili kino kandaru. Sakinda vana ya taleni turango chisu na nanda mbula andundua. Yana aise ya wasi ya basa ngabulu katolu nda kilabi naka na tigini walitambu kile ilevu. Yana wasi ya basa ngabulu katolu ya netikina indua kena rua ya ungo kwa sakai kuchova okoya kada kabi hiko chokope mbuli hiko israeli kakua niko rere ni wavuli hiko. Au kathibi hiko ene thamu Kosa nongu, niko sala kwa ena loma ni wae, kauna tiko bata ke iko, kena loma ni vei, hudhi wae, ena sianga ni lubudhi iko. Niko sala kwa ena loma ni mbuka wanga, ena sianga ni kani iko, ena sianga talanga ni kati iko, na yame yame ni mbuka, na isa yao kuchoba, na nomu kalu, na yalo sabasaba ni Israeli, na nomu ni bakambulai. Kausa suli iti pita veki muni ve idio pia telnga ke sepa ena buku muni. Turanga kina marama ena ngaunan rende enda sambula kina. Enda kila elebu na bosa ni ala ala itu. Yo kenda sandunduru menda bagandeite kenda. Mitu vikenda na bagambauta. Menda kila niklou ena tubatike kenda. Kenda tako sopa na uzi wai, se dhurumi kenda na uzi wai, se walubudhi kenda mai na uzi wai. Ena punu enda tiko kina. Turanga kena marama. Ena senga ni rawa, ni lubudhi kenda. Ena senga ni rawa, ni nda kuita ki kina. Thuruma mandangana loma ni mbuka wanga. Turanga kena marama. Ena senga ni rawa, ni wakamayiko. Na yame yame ni mbuka wanga, ene senga ni taraiko. Yana, baka tautubata turanga kena marama, ni karoni baka ya dhora, naklu. Na kaukawa niklu, ni vika roni baka dhora, vi irana lubena. Turanga kena marama. Ia, wakenda, menda baka mbauta, ni rawa, ni zakaba naklu kibi kenda. Naklu wa erongwadi kenda. Nanda masu, nanda tangi, ya bunga nangauna, enda baka titingataka, Nina yadu ndina mai, nabika enda karea. Aisea, wana sangabuluka lima, ruwa sangabuluka ba, God has listened to your prayers, but you have to place your trust in his timing.
Sarukambimbi na nanda waraka nakalu. Sarukambimbi na nanda bambauta ni nona ngauna nakalu we segani paka na nanda rungauna. Kendaru lebu na paka riri, lebu na paka totolonga I dhala dhala. Nakalu ni sambita mai ena nona ngauna, taimi, ena sekundi, sena miniti kena eua ena segani dhala. Ena yadho kina na kae nona inaki membaleta na nomu kere kere. Na yadho kina membaleta ena nona inaki ena bukini nomu sasanga kena kaa ko mosuta vwa kena veka ko thikebi kwa kina. Na nona ngauna sarui kambimbi veiko batike yao. Ni ndaru kere kere, ndaru waraka na nona ngauna. Ndaru dhike dhike, ndaru tangi, ya ndaru waraka tiku ngana nona ngauna. God has listened to your prayers. Now place your trust in his timing. Nina rongodo koya, sa rongodo oti, isangai vonga na nona ngauna. Cast your cares, samene limsa uruka lima, na aruso uruka rua, cast your cares on the Lord, and he will sustain you. He will never let the righteous be shaken. And a sinner rauni vaga laivi iko, na vika o sakre vikoya, mena vaga wele wele taka. Etunoko, no yuko na luvena. You are his righteous. You are his child. You are his daughter. You are his son. Your family is his family. Your home is his home. He cares for you. Turanga ken marama, eni oti oti ninga unango, kenda menda kila, nikalu imbulatiko. Isaiah, ena wase ono sawuka lima, rusa ngabuluka ba, ia ena yado nisambera na nonra masu pe yau, kauna rongo yani, ya nirisa posa tiko, kauna rongo dhira. E rongo dhana nonda masu, e kilana yoti oti ni posa, ena dhabuka mai na tembe ningusumu. E kilana yoti oti ni posa, ena lako mai, ena nomu nganga ni masu. Na kalau sali subo oti na nandaru vei mataka keda nga. E kila na nandaru ndambe sombo na nandaru ndure dhaki. Na nandaru lako yani kena nandaru lesmai. Na nandaru kalu e kila na veka keda nga membaliti kandaru. E na kaukauni ade chisu, samasu, turanga kena marama. Ni kalu na bakalu ngata anona basa. Ni singanda indai. Nandaru tuindei, nandaru bagararabi buwana kalu. Ena nandaru bagambauta nikalu ena bagaidwar na bika kedi darungan reba. Turanga binapa lebu na nomu ni bosa, binapa lebu na nomu ni bibak na nomi, binapa lebu na nomu ni bibak kaukotaki. Ena kaukoni adai chisu Emanuele na kalousa tiko watike kemami. Chisu kemuni na bebe ni mbuda na rosini saroni na kalokalo ibola singa, kemuni na mata ni singa ni yalo ndondonu. Na dhoke salako maibe chese. Turanga na lubi tebita. Na tamai tebita. Turanga ena kaukone ya dhamuni chesu ena singanda indai. Kemuni na mandrai nimbula. Kemuni na rarama. O kemuni na dhina. Kemuni na namuni vosa sa dhina kina bai kimami sa rarama talanga kina na nemami ngoni sala. Na walebu na nonra mbula na lubi amuni ni bakalunga tanga na nonra mbula nonra matapobali. Turanga na nonra sasanga na nonra kerekere ni bakalunga takira. Pakalonga tangan ni memimbula. Ira tebi mati na singa da indai mera sereki mera pakambulai. Iwe na kaukawa ni adhamu ni chesu. Na wale wana singa da indai. Na wale wana nema mami programo ngo. Ki masu na paro roko kere kere singa na adhani. Iwe na kaukawa ni adhamu ni chesu. Na nema mituranga. Na nema mitui. Na nema misorbinaka. Kwa saya adhamu ni mami pakambulan di nandondonga. Amen. Chesu.

0: You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Minaka u sakinda ba nanonda mbule na data leni ngona turanga chisu nanonda turanga nanonda ibambula nanonda kakevenga. Nebosota sa bidana madhawa bebe lima mbaka basi lima na madhawa usini maibaitavi na bukuni tebimati. Dobiau ulakwani bole mbula lesu mai nindike babunua iwaga lesu mai au usangani mbula binaka. Iho babuni minaka takana kalu ni sebaka bota atiku nanongo mbula. Merani nda virunga di kina. And another program ni ndomo ibiti. And another point walesi na 2MIA FM 95.1. Nda maru taka uwaga binu inataka na kalu. Kira na bimu soti ukila ni sartu ndo umbita tungana ya sere. Ya sona ngao na urunga dana sere u kasiangan ni bagadengu ni longu. Ni wala ka mertu baka tangi taka tunga sona na sere. Bitar tarabi ndu tungana mata sere. Ena bitana madawa. Vidana singa tambu se vidana nonda singa ni programu ni ndoma ibiti sona serre serre ni nirto serre ni klana baswa ibiti arto serre ni klana sona ngau na baya sona serre ni sinisudu sa dhurtiko mai ena loma ni sona serre ya dhaba mendo meuda kapa ni u atabi matitiko sinur ni loma mai sona ngau nendo barunga dhanga undanda watu sona ngau no sinle lotu au satiko buli ngai bali. Tebimatilebu, lutu ne ngongu. Ubabini minaka tanakalu. Ni saati uwa meri kawatalamai na nungu mula. Uba lesweti kuna ubabini minaka wanakalu. Ausafi kende baka kitikani, enadha tali ni wana turanga chisu, vike muni andundua, na beison songo lutu. Lutu esile, se uniting church, se lutu pentecostal, lutu nikabitu. Ausa baka mbula tukani, kena bei tikini yangu I Kristo, bei kemuni na kani liliu, tala tala, baka tawa tuira rang, gase ni lutu, seda wanga na kawa ni waitebite kemuni tikina, na namuni songo songo lutu binaka. Ausa baka mbula tukani, sa bei kinta baka tukani, bei kemuni kina, namuni matapo bale, Lebuna lotini community useni tukina mbalata tunandui nduye so ya endana na tabule ya menda ngule baba wakakina na tabimati meyadho vyao wabili ustala mai na nungu ususa yesi angana ngono maitematiki na sasindo asaranga ni udhaka mendona ka ausa tigoboli ngai bali tusona ndui ndui tusona ka enda bata ronga ya sanda na tosumanda ngai liu ya ususa wikenda baki raramati kani kina matani tu panua sana tini kapa nanda panua nda tabu tu mekina na ve matangali toka toka ve husa nomu koro nomu tikina nome sana osa bambula tukani ena da tali ni ngone turango chisu ena singa lebende ndai kina matani tu panua tulubo turanga ponobo turanga mburumba sanga ve irina maramambale na rotu ndiketi turanga nabuni palu osa bambula ni na turanga maramanaita Turangan marama thorobo nangwane lewa kia kemuni rangwane. Kemuni na marama turangan ita. Usapakan bulu talanga kena bonua biokani ngangana tobatea na matenitu. Mbuni masiva turanga taubu marama taubu thorobo nangwane lewa. Ena kaukwa ni adha chisu. Usapakan bulu talanga nungu bonua ikumbuna vira na buni balu natikamba. Kena kena isasabu ulu nubonua kena barra bine bine anu. Turanga kai matangali ngabata re rangona dabatale na yava enda bika di bikina matake nimbula benaka au sava mbula raramba tukani ena bikenda ena singali wende ndai pombota ninda marutaka tiko na san rakin raki matambata tiko raki matambata au se vaitab serike sangai sangai se samatiko otia samai autumn sama I winter tigongo sang sawa bebe tikubu mbaka na autumn au lago mai au sa tikubu tebi mati sa tikubu sengani lago mai bulu alisi iyo wabini minaka sama I lomani ambaki sa karua tikambaka ni madhawa karua tikambaka ni bula sorry dona bula bagadatha ni winter ngo anta wabini minaka tatio nga nakalo sulu nga me tokari ni sulu katakata Iyo ndo tala manda bikenda na serre, mateni serre me nda rungo da manda, maibirtu na Third Covenant, eso tabiao.

0: 2 MIA FM. The longer you listen, the later it gets.
1: Naka wambota ni the marutang kana be serre mamona wa kospeli in the wrong the tiko. Be the sarane tuku tuku lele kama na nanda banua o rata mai nende indai ne kerusang ukundu ni singa ni bulet chune rusang ukulkono. Ne matai bulet na nona mai nona mai lenga pagdalka nona mai mati indu na drubu nimbenga. Ena buku ni nonratubi moku na sotia kena obisa ni akune na nona itete I rua na buni marijuana. Rua na buni marijuana sa leke I kauta taniki na nona mbula na dhurubongo ni mabua baga dhasaranga na nona ngadha ngadha iloma kawiani na bali mbula inabua ka kausara isuba ka leke ilanga na bali mbula lebu maisuba. Turanga kena marama ya na bunua sa kauta tiko na nanda bunua na drag so ya tiko maibiti. Baki tolu sanga bulu ka diwa o iberi tuimasi maina ya nuyanu baka turanga wa mbenga ena koro o ko ndakuni ruanga na buni maruana ya adhubwa ena bulu wa machi tulo bulu sa oti ya sama ya liki na kwe. Angane matani tuku tuku kini karua ndua talangu na drugs kune talanga ni dhiri politiko ena yasa yasa enu yanu ena wasa wasa baka lau ena lau group angwana kini karua e kune tolu sangabulu kalima na yolo illicit drugs floating around in the parts of the Lau group. Tukuna na wayana na isoro, mani tambadha kathaka ni obisa. Bagira kuniti kwa ena enu ya nubole ka Munia, Munia Island. Na noa, tula kaloko. Sa taurumai, ya bitha ngana madha sauti ya kunitalanga bida tala na yololo marijuana tala nga rapaka dhirimitiko mai na lau idhake rauta mai ongea islands rusanga vulkaono na pasals kwa kune na noa tulusanga vulka lima na pasals na sena yololo rapaka dhirimitiko na ngawana sara reriki na nisara lawa ini na uvisa yo ea na kasa kautatiko mai na drugs kina nanda panua maibiti. Oti oti ngani tukutuku, ena tukutuku bagai labo maibiti, ni baro maithaba na ngauna bagai labo. Sa maikune ni ni laurai, ena buku ni kabaka iboli, sa tiku idake na sauni yangona. Yangona me baka umaibonotani, sa tiku saridake na keni sau, sa rote ani, I labu lebu kina nanda bonua rauta tiko ni ndua nandra walu sangabulu ka vitu poindi rua na milioni na kaya sara ni kauta yani kina nanda bonua ibiti ya biira na te yangona iyo sabi na kathaka na yangona kathanga na vya dhaka marijuana tiko yanga ni tukutuku sarto baka ungetiru tokina na tambadha kathaka ni isuka ni ndobu mertu baku kaua blate ana ka bunu ndau tuki na tambada gada gani suka ena lomani tete is agricultural sector ena another bunu mebiti and doctor tuna suka yango sa lebu na bunu I balangi sara ngandra tuna yango ni biti we can then the scene when yango na kanda manda baba bimi na kata tunga ni banga takin nandangele bulakin na leni bunu diana siang dia pakatang buen pakana nomu lotu sena nomu o nomu matangali sena nomu wanua na yangona ni pola tambu sinduna kai pakatang buya pola tambu singa ni pakatang buya na kala kwa ini loma menggarau na nga na nakao baka buku ta nakao mbite loma Nei volatambu e vakan bimbita ka na kai la homa itumba e rere pakita ke mai na kai miue ni loma. Sini kene mbale mbale ni utukuna tiko ni vinaka na kana maruana siang na vinaka. Pakamati ada na sel ni ngaba kaboka ni ngone ni mat, matikina na tamata. Ye sota la ka vakana yangona e te ima nangele. E ususumai na vale ni ngune, vale ni sini vale ni ngune ngona vale teikina na yangona. Au se wane leila iyo usapa kila ni ralako maina tikina irna marama ni tinoku tikina o mate lombao maina sana ni tasir e ralako maina vei koro irna kena marama merama irunrutia merama iweredana nito yangona yangona nitu kanku au se kila au se wane leila iyo se mataka leila iyo sa thakana poka toko tir to sa busy na nitu pale na thakana menra ti e ramodhi tuna vii pale pale sa tuku ni sa poka toko ti merama ingunu ti misara lawa ni viangona sa singele bunga ilao na biangona sara fatu mena tatabu na vasa sanga na kake de na lomani na lomani biangona tikundo na puni uto le butu ya sana ira kwa dhatu kina vasa sanga mera menda mikina na marama kwa rama inrutia na nito yangona sianga e buli kina na bulu makau e tara kina na vale ngarawi kina na buli e baga edhuri kina na kake de kimisama intungo na kena kawa randa ute yangona maina tuka ikimami Belatana kaya kau temani labu. So tanah sana meja ke, boleh kena orang di negara buat boleh kena orang four wheel drive, na orang keria, anak kaya kau temani anggona. Entah siapa ni toka na na marijuana, kena drugs kau sahaja katiko. So tanah agricultural yes, bukan anggona iya, dulu menda, dana numa. Ni sasi anggona ni rawatan na mati ni tu na nona itabi, me pangkaran na makete ni boleh bukan dalo. Na uvi, na kumala kei viti, na mbulma kau kei viti, me kauma ibu notani, yesa kesaro ni kune na yangona, ndo baka pini wina ati unga wana kalu. Plata na mbula ila wakoya, kakitha nga ila wakoya. Yanga ni tukutuku, rota rapi kenda, na singa ndai, singa tambu na ika rusanga vulu kanduwa ni vulu, tune rusanga vulu, rusanga vulu kaona. Tara ronser sartigani, me adhaba ni uti na nota programu ena rua. Nakaloko. Sanga ni nduwa ni tukutuku mana community. Wambota ni nduwa ngana vimbulu. Nda baka thora na maa saoti na pitana singa saoti na singa lutu lebu nda mai laki baka mwadha kina wa nduwa na marama sa wadha baka lebu ena community ngo. Wadha ena kani community. Wadha ena kani nona songo songo lutu na lutu ni kabitu. Enda baka bini wina kataka nakalou. Se thaba na yalo, ndu ndu na yalo, ndu ndu na baka nananu. Ve ira resenga ni kilei kwa baka binaka. Na maramango na omi na kasa baka edhora e na korongo Griffith. Lotu na community na kakethe ngaraba. Ya failinga na teboro. Beata nakalou. Baka reitaka. Na maramango na kasa baka bodu. E na songo songo lotu ikaristo. Lotu baka risto. Enda marautaka. Enda marautaka.

0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1
1: to MIA FM. Vina ka ubo ni da marotaka na seria io krena bi busoti o vina ka tanga me wanda to ruta tale ni tukutuku au sa mbitoti ani au sa wambo ta ni tukutuku mananda banua enda sarangota and we kai drumatiko na kai kota mai na drugs kina nanda banua ya so tala ne bolis a kuni tiko mai biti me pakana ngona sa kota mai sanga bulu na milioni kina na rauna milioni kina nanda banua da ba bene bena hata kana klo ya do tali tuku tuku mbalata na madongo a wambote ni wa sa wase ya ronti on bergan ser krena bi busoti usini kila Ureina na tepe sanandua, vira na nungu misini sanandua, rau noma o tiu ngasi, kini duna kaya adu tiu ikia. Indona serre, lao tiu mena background, o wakaraida tiko mbalata ni asambiu tiko sona serre iloma, kartuna numa ni usiangani lako mai ni kua, au sanga ime mbi tiko na nungu ya otingu ame una wakaraida. Au kirena bibusuti. Au tokorotu ngayani mbalata na nanda mai dhakaba na vimbulu viyomi sa mai mai laki baga bitiko yake na nona kina baga suko ngele na bunuwa me laki baga thingu kina na banda ni kalou nena marama sa wadha baga lebu ena community ngo Griffith bikenda nangwa ni biti kina vii matatamata baga atalanga kina kina nona isong songo lotu na lotu ni kabitu saka lebu na baga bini menaka wabaga bini na atoa itukeni na namundu umbula kia mundu na liluni community tau isele tamai nungu yadha moka wakina talatala sania kiki mdu kethe na marama mbale na turanga mbale ni vonua, rua waka turanga burumbasanga na tobata wakina ikumbuna vei talatala sania sakalibu na wapu inabinaka inabalibu na loma soli inabalibu na loloma kina yalu binaka kina dhau kani loloma ni la imbiu ya ni na lantoto iloloma na ngoni viti ndo sa kauteani sa kale bona ba bini nak au ba bini nak tatalanga nungu mata bo bale kumbuna irna puni balu na tui kamba na be mata bo bale keda sarra ngani tei lebu ra neta siri kemdo na ngani lomai biti kemni na turanga marama nimba maina sawa mama nuda ba baki na be kenda yandundua kento na ngani kumbuna maina ulu ne bonua ba rabi kina be nianu ni loma ibiti au sabaka vitu minaka usa ngusu tiko ikuwa na ngusuna na ndato liuliu tamai noa na adhakalu tamai lonoa kalibu na baka vitu minaka nabalibu na vitokoni nabalibu na loloma nabalibu na kaukaua nabalibu kumbuna nabalibu biti ndona marama sa maibanga taikuwa ya kina nanda city kina nanda community kina vez kina nona isong song lotu va kina lotu andundu andanda lotu bat kina nangoni biti kale bona baba binaka santa baga zora santa talada rokina kina bosung gelbi omi a osa ngustunga ni baba binaka be kemuni be kendra ngoni kumbuna be mai be noa baga kina sangustal tingani community na boku itau wesele me baga binaka te kenda kede tiko kina na boku ni inanda baga zora na baga bini binaka menda laki sulia na nanda kani loma ni baga bini binaka celebration kina ndona mbula sa yanga baga lewu ena mbula ongo kasama I kauteani na klo enda na beso taritali ena posa nga yao bolisio na baga bini binaka mekirea na pibusoti ina buku ni arorongo aadhuki liu ndua nga ingirima na watingu tunakua meo langa tiku na sere tiku mena background na ngapuno wabosa kina esa kera na ve musati naka anda ga be runga ndo matale sanda runga serti nga ni me adab ni loh mai ortona italian program ave gloria da runga ser serti nga ni na valebo